0: Hello, Lisette.
1: Hello. Ayan po. Andito naman po tayo sa isang gabi na naman. Pero hindi ito makita dahil nakita nyo naman yung weather natin yan, no? Medyo maliwanag pa. So, sir, wala po pa sir. So, ito po, nakita po natin kung paano yung dinemo, yung napaka-healthy, napaka santos da and mga adject na pwede natin describe yung niluto ni Ate Tina Bailon ng green apron ng salad master. So, ito po ang share niya ng mga meal is para din po sa ating mga isa po kasi hindi natin nakukuha yung tamang nutrition ng pagkain. It's either na overcooked siya or yun niya po, medyo nabawas na yung mga nutrients niya during the preparation po. So, ito po ay, kung mapapansin niyo, napaka-easy, napaka-yun. And ako, naniniwala ko na masarap po yung binigay niyang senior niya sa atin. So, i-share na po namin yung amazing team po namin, Mothers of the Rockies. So, meron po tayong event na ita-transport po namin kayo from Forges Manila Logistics po, to Canmore, Emerald Lake, at saka Lake Louise po, para po i-share namin yung Mother Nature po natin. At the same time, may mga activities po tayo, and then may food po tayo naka-prepare para sa atin sa brunch, and dun sa ating lunch po. So, extraordinary po itong mga event na ganito kasi napakahirap pong i-organize yung ganito kalaking grupo para po ma-experience lang yung ating ganitong event. Meron po akong i-interviewin na kasama po natin kanina dito sa tour para magbigay po ng kanyang insight kung ano po yung mga dapat na tandaan natin, alika dito, para po sa ating mga upcoming tours pa. So, sir, dito ka. Ayan po, si Sir Jason po. Ayan, si Manila Tawi po.
2: Hello po, good evening po.
1: Okay po.
2: Magandang gabi po, Calgary.
1: Yan, so, sir, ano po ba yung mga tours na meron na tayong nakabook na this coming June to November?
2: It starts ng June 1 po ay open ng Moraine Lake and last couple weeks

0: inimpisa nila yung pilot run na magbubuk ng ticket online for a cheaper price, na magsisimula ang trip sa ski lodge ng doon papunta ng Lake Twist.
1: Pero saan?
0: It's $10 siya tayo. But napakahirap pong makapasok. Alam naman po ng ibang nagtuturo yan. Na makapasok sa online portal ng Parks Canada. So, ang Fortunas Manila Logistics po ay fully licensed, accredited ng Parks Canada at meron po na kaming LOO na tinatawag ng Parks Canada. It's licensed to operate sa loob ng moraine at 100% po na legal po ang ating mga units insured and safety. Makakaasa po kayo na mag-enjoy po kayo sa pag-tour ninyo ng moraine, Lake Louise. Meron po tayong Jasper, ice fields, and we have also a scheduled tour all the way to Victoria and Whistler this coming July. And kung gusto niyo po na maisama sa tour ninyo ang inyong mga pamilya, contact 403-988-8696 and 587-719-3700. Meron po tayong units na different sizes. 12-seater, 16-seater, 20-seater, 24-seater, 37, and 56. Meron po kami darating na bagong another 56-seater para ma-accommodate ang mga malalaking grupo ninyo next week. Darating po yan. Yan po ang ating unit number 8. Unit number 8 po na 56-seater. 408, no? Unit 408, unit number 8. Yan po ay 56-seater na Prevost bus. Maganda yung loob, may lalagyan namin ng video okay for your enjoyment. Merong washroom at merong Starlink Wi-Fi. Yan. Papalakasin namin yung aircon, lalagyan namin ng mas malakas na aircon para ma-accommodate yung mga may init na araw dito sa Alberta.
1: Alberta at Vancouver.
0: Yan. Yeah. Pati Vancouver, opo.
1: Mainit na po, opo.
0: Opo, so kung gusto niyo po na mag-tour na malalayo, mayroon kayong group reunions at gatherings ng mga classmates ninyo, ganyan, dito family, sa Alberta, family. Pwede pa namin pick-upin kayo kahit nasa Saskatchewan pa. O kahit nasa Fort Mac pa, pick-upin namin kayo para lang maipasyal kayo sa Victoria or Whistler or kahit saan po. Ang Fortunas Manila Logistics and Tours po ay federally licensed and accredited po.
1: Okay.
0: So, yan po ang isa sa advantage na in-place namin sa kumpanya na ito. Ito po ay Filipino-owned family business na nagsikap po dito sa Alberta. Dito sa Calgary.
1: Sir, para mapag-reunion. Yung ilan pang papasok na unit ngayon sa Moraine?
0: Ang unit namin sa Moraine ay 4 na unit ang accredited niya. Mm-hmm. At sana po
1: magdagdag ba 'yon?
0: May hahabol natin yung 56-seater na isa. So, sa malalaking group, tawag lang kayo. Mas malaking discount sa competition ang maibibigay namin sa inyo. Tawag lang po kayo at sana po ay supportahan ninyo ang Filipino business dito sa Alberta.
1: At sana po ay ma-enjoy nyo talaga ang Fortunas Manila Logistics and Tours touch-ups yan. Negosyo po.
0: Meron din po kaming mga kaibigan na merong Chinese cuisine or sa mga hotel kung kailangan ninyo. Meron kaming special pricing po niyan para sa mga groups.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: hindi na kayo mamamblema.
0: Opo, pwede po nating i-arrange yan. Pwede rin po kayo mag-arrange. Depende po
1: sa preference.
0: Preference po ninyo. Opo.
1: Okay. So, sir, ito bang, ibig sabihin ba na doon lang nakastay yung sasakyan ng 4?

0: Diyan ang makikita namin dito sa Calgary, yung mula Calgary to Moraine. Ano bang setup niyo doon, sir?
1: Oo, araw-araw po babiyahe yan dahil po na, puno na po yung schedule natin. Pero ko kahit po puno ang schedule natin, magdadagdag po na magdadagdag ang Port Johns ng mga units para ma-accommodate po kayong lahat. Ayan. Or ang inyong pong mga pangailangan sa tours. Dahil samantalahin po natin dahil 3 months, 4 months lang po ang summer. So magandang pagkakataon para sa family po ninyo.
0: At samantalahin nyo din po ang Moraine natin ay bukas lang na nga mula June. Hanggang I think ano lang October second week of October or first week lang ng October.
1: Opo.
0: So pag nagsara na po yan, wala na po yung special land
1: opo.
0: Na yun.
1: So sa mga magbubook po ng July or middle ng June, yung mga magbubook ng Moraine, abangan nyo po yung promo namin. Magpo-promo po kami ng i-insert po namin ng isang itinerary na napaka-memorable sa inyo. Yan ay mararanasan po ninyo ang switchback maneuver sa Takaw-Kaw Falls.
0: Oh.
1: Yan po ang pinagmamalaki namin na train po kami diyan at ang aming mga driver at ang accredited po sa napag-akyat ng switchback na passenger commercial vehicle sa Takaw-Kaw Falls. Takaw-Kaw Falls pala, okay. Takaw. Yan, i-insert natin yan sa mga itineraries ninyo kung gusto ninyong puntahan yan.
0: So
1: ipag-book lang po kayo.
0: So, sir, meron bang chance kami na makakuha ng mas maliit na size ninyo? Kasi I've heard po, naka-hook up na yung mga maliliit nyo sa hotel. So, meron pa po ba kaming chance makapag-trip ng in a small group po? Kasi yun po yung...
1: Oo, so, kung small group lang kayo, like 2 families, ganyan, mga 10 members, 10 persons in a group, pwede po lang ipagamit yung 20-seater or 16-seater para sa malaki yung ma-accommodate kayo at maluwag, hindi kayo siksikan. Pero walang extra charge po yun. Yun ang namin.
0: So may pa-promo po yata kayo na connected po dun sa isang event, tama po ba? Sir, papayag ba kayo noon na ipapapromo po yung 10 tickets na mabibili ay may isang claimable for a year na tour?
1: Oo oh, naman, kasi simula pa naman po ng nag-business po tayo dito sa Calgary, active na po tayo sa community service, community support.
0: Uh-huh.
1: So, abangan nyo po yung mga partners po namin na may mga events. So, lagi po nandyan yung Port Johns. Bibigay po kami ng promo.
0: Uh-huh.
1: At very exciting sa mga bibili ng ticket atin ng mga concerts. May promo po ang Port Johns Manila Logistics and Tours sa mga ticket na bibili nyo ay... Meron mga tours, pwede kayo sumama sa mga tours, something like that.
0: Okay. So, yun nga po, salamat po dun sa pag-support ninyo ng ganito sa aming mga event. So, yun po siguro yung aming maibibigay na pasasalamat sa inyo ay yung maipromote ang Port Johns Manila Logistics. So, yung ating pong time is 7 minutes more na lang. So, papasalamatan ko na din po yung laging pagbibigay daan ni Sir ng pagpapa-interview dito sa Magandang Gabi Calgary. Kasi po, napapanahon talaga ang mamasyal ngayon dahil ilan lang pong months ang ating po pwedeng ilabas. Di ba
1: po? Maraming salamat po sa kay Mr. Red Barnachea. I will promise you a tour for your family. Maraming salamat po sa tulong ninyo.
0: Ayun. So, yun nga po. Binibigay ko po sa inyo yung yung aking tiwala na ang mga events po natin, community events po natin, ay masuportahan din po ng tama. At ang

0: mga businesses owned by Filipinos din po ay masuportahan dito sa Alberta po, para naman po yung sa gayon ay marami pa po tayong matulungan. So, for us to be able to help too, syempre po, mag-hire kami ng mga tao na matutulungan namin din yung kanilang mga pamilya. So, yun naman po ang aming kayang ibigay sa community. Hindi lang po tayo negosyo, tumutulong din po tayo sa community and tumutulong din po tayo sa mga families na talagang in-need po, na nag-hire po tayo ng mga properly licensed na mga drivers, specific po dun sa number of capacity po ng sasakyan. So, alam naman po natin dito sa Alberta na hindi naman po porket driver tayo, eh driver tayo, kaya na natin i-drive lahat. So, meron specific na license po na hinihingi, ina-approve ang Alberta Transportation na para mag-drive po ng specific na dami ng mga pasahero. So, yun po ang aming pwedeng maibigay sa inyo. Hindi lang po tayo ay magne-negosyo, tayo din po ay tutulong.
1: Ako sa mga kababayan po natin, kung gusto nyo pong mag-servisyo sa mga Pilipino, kababayan natin, mag-apply po kayo ng as driver dito sa Porgens Manila Logistics. Napin nyo lang po yung website, mag-send po kayo ng resume or tawagin nyo po ako sa number ko, 4039888696, kung gusto nyo po mag-drive. Ang kailangan po natin ay class 4 at class 2. Class 4 para sa 12 to 24 passenger and class 2 para sa 56-seater na bus. Tapos kung meron kayong air brake endorsement, pwede rin po.
0: Mas maganda. Disadvantage.
1: Opo. At bibigay po kami ng very competitive na salary para po sa ating mga drivers.
0: And yung opportunity niyo po dun sa mga long haul. So meron po kaming mga extras doon sa mga drivers po na yun na i-assign po namin sa mga mahabaang biyahe. So ayun po, maraming salamat po. At palagay ko po, tayo po ay magpapaalam na at babalik po tayo sa susunod na first Thursday of June. So, ito po ay ang mga salita hango sa Biblia. Kawikaan, 20, kapitulo 20 at versikulo 1-2. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. Ang puot na hari ay parang leyong umuungal. Ang gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. Kawikaan 20, versikulo 1-2.

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: Ang paglaganap ng tigdas ay nangyayari na sa Canada, pati sa Alberta. Ang tigdas ay lubhang nakakahawa, ngunit maiiwasan kung may bakuna. Ingatan ang sarili, pamilya at komunidad sa pagiging sigurado sa iyong napapanahong bakuna. Huwag magkaroon ng tigdas, magpabakuna. Bisitahin alberta.ca/measles sa kaalaman kung anong gagawin kung wala pang bakuna o kung up to date na. Mensahe mula sa pamahalaan ng Alberta.
2: At ngayon sa bagong season ng The Great Canadian Road Trip, mas malayong mararating ng mga nagmamaneho ng Toyota. Kayang-kayang harapin ang kahit anong pagsubok ng Great White North. May kasamang tsibugan, kulitan at syempre, OPM playlists. Pero bago ang lahat, isa munang paalala.
3: It's time for expert service at your local Toyota dealer.
2: One easy stop pass, oil changes, brake checks, at tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today and get ready for an epic ride.
4: Ang ating buhay ay gumaganda sa tamang komunidad. Sa Huxley, sa Northeast Calgary, yan lahat ang nakadisenyo sa isipan. Mula sa mga parks at pathways hanggang malapit na paaralan, shopping at mabilis na daanan patungong syudad. Ito ang lugar na kung saan ang pamilya ay mananatiling konektado, bumubuo ng mga gawain at maging komportable sa umpisa pa lamang. Hindi lamang bagong komunidad, ang lugar upang magtayo ng magandang kinabukasan. Tuklasin ang Huxley, ang buhay ay nasa maayos na kalagayan. Bisitahin genesisland.com.
1: Ang paglaganap ng tigdas ay nangyayari na sa Canada, pati sa Alberta. Ang tigdas ay lubhang nakakahawa, ngunit maiiwasan kung may bakuna. Ingatan ang sarili, pamilya at komunidad sa pagiging sigurado sa iyong napapanahong bakuna. Huwag magkaroon ng tigdas, magpabakuna. Bisitahin alberta.ca/measles sa kaalaman kung anong gagawin kung wala pang bakuna o kung up to date na. Mensahe mula sa pamahalaan ng Alberta.
5: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
6: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.